babusa. Ano muna si Siaw? Yasa makusa. Amuna yeye, koma sa makusa. Tanga tanga umbusa tanga, nesa makusa.